0: pendapatan Raki Kapuno.
1: Tumumboyo umadraja ompegun.
2: Kazan umakotulan. Rules of law.
3: Kesopanan ko kesusilaan.